tawag na gadatakad mamanaw langan mayigit kabang membaras tadong maningud mata mangintang talinga makinangaw. Amlagi pa mo sarahanam ginawa di talidas kapiyadat ka swaban bayna. Pamkumadi ko di tapi asanangat kalidasan tinan kada di ko iluay may rubadukutur idualay pangobatan. Amkakal ko dadat mga maludagi sa markata jam kabadam duwa tangadaw ti to bayna ti. Arakagwat pipirat ababayan nulod hitid konti ka swaban bayna. Ikal kasari ar kata jam kasiam hapadam 5 menit kasaban kalambusi tiruputan ko ngayong iyan tawan manta katero bay na. Malan ko nagi papalamusa katang nagata ar kata jam kasiam talun hapad menit na teno tabi na eh. Mar kata jam kapadam isa kasaban may ikal kasari kalambus kabar taniba. Am tadaw bay na tadaw ka anam kiyam may ikal kasari tabi na eh. Ar kata jam kapadam isa hapadam 5 menit kasaban. Arti tababayan ka na umimpanaw. Amasay ka babayan inulutid konti ka saban bayan at tunada at paparangkunat kapailan-kapailan kiguna. Am nagi sining-sining pangalisig ginawa ay sanasuway. Tuhiti na da Radio Kenya FM. Mayaditi frequency siyam na badamapatitik turmigas Kenya FM kuhoy aramay ba. Mayaditi jam ko siyam 4 minit ka saban. Mila ko nagidapat at pasan. Mayaditi WhatsApp Kenya FM. Ay isa siyam, lima walo siyam, anong walo. So ay kami lang kung naging na maginawadahay, may dat RTM click. Tadasan na pa RTM click. Tanda da, tamman ako dong dahay, hiti da Radio Kenya FM. Kapadadro, matitimpo, tibinay. Sinang da, maginawad ako sining, panarimpok sunuan dat kasabay mena. Iri na singgin, paingitan ko tungus tumalib. Paingitan ko tungus tumalib. Am nagi dautis gawkit. Tempinay kalangadan Kine FM kuhay aramay ba.

0: siling panikiano tanaw ka ng mantad jam o siyam gisa may jam pa pa sa kaswagon.
1: Iyeng sila, minay ko kopya kabun beno kyo. Bayo na ako naging makopya ng kitang ka, minay kitig kabun engine lang.
2: Gimadi, oh boy. Iya, oh boy. O saan ang gimat ko ngayon tawan, bayo na kong
1: iridi? Iyeng kopya, o saan ang naka ngayon tawan na bayo na kyo?
2: O, irin lagi. O saan ang dam, gisambat sa dapan nila kyo, oh boy.
1: O tapat kopya. Iyeng sila, harap pagkakataan ko, kopya ko rugyat. Mingilah di kong ngayon tawan hindi. Daan ka tila.
2: Is no, makasusa intan na po di handphone, boy.
1: Iyo, susa.
2: Meteorology Malaysia ka.
1: Malas ako na kayo lang. Kunada, malas ako na mangintang engine lang.
2: Hindi, malas. O, malas na po. Magkinangon na po radio. Kaninga WFM. Harap ang nagyari.
1: Taig ya.
2: Iya, harap ang nagyari. Kapailan ko ngayon tawan. Orang mamayak kaninga WFM.
1: Pama.
0: Ruputan ko ngayon tawan.
3: Sanang nasaban, may retiman ko pulang mo sa ti taruputan ko ngayong ayatawan mantak tinaw bay na. Pantulan ka pa, taon doon na ribo, doon na padang manap. Kalabos, mantan di tida ko pisan, maingin tong taon Malaysia, mantak iti di lima watas pa ng kainan sakit. Kaya tido atas sa kinyang ako, kaswaban bay na ay sarasam sa sarapan, minigarub niyang paitong, isa doon na kainan, panangototuang rumas.

0: Ang gara biar sining ha narang otot-otot ini dikia. Sining mah tadi serel pasalis jika tinggu. Ika hiay dan ku ang pagguli di narang otot-otot sining mah tadi jadi kulinag. Asa do po tayo rikatan am nagi. Sining mah tadi pius lajimin. Tambalut kana kalangadan menigoy tatan meniti jam ko siam doh na padang walu minit kasaban hitida kaya ng takaw. Mara ti pasan na ramit ko, mantan iti The WhatsApp Ken FM kya. Maran ko na pa nga, yo boy kasi ya. Kampung Keningaw. Matan Kampung Keningaw, pasan kapisinan na kasabon kuma DJ am nagi magikinang walang sano ko da vasi-vasi ko ngawi da tadaw bay na kasi ya. Am sumusot kya harga guti pasan mata di WhatsApp kina FM ni gitu tapi nai. Hello DJ Oboy, ngaran ko na pa nga gunta pas mata di tid kampung Lio Ulo kasi mamasan ako po kina DJ. Kuma di katutunda ho hiti di WhatsApp watas apin apin. Luna kabar da ko yubay na kasi harap da ang lidas da tadaubay na ka. Karaw-karaw may tumud apin-apin kasi rin na kaya DJ. DJ, palambuso pag-iasin ning di kayok men. Bilang-bilang kaya DJ. Bambi rin na DJ, punsi ka, hinakap pa kayo ka. Gusto ko kung madika tabi na guntapas. Pasan na sumusot, naramid ko, manta di aman kan. Salam lang siya madani kung madika DJ Jirin kasiya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kapisa na anda at paparalan karajahin ng konti. Manta ako hitid kampung Baginda Kaningaw. Kasarid mo kinangaw, hitid radio toko. Kasi kung madi ka, Monica, di ko pusan ko. Ulang piya, misado nga, isa mo kiginawa kasi. Jam ko siyam, tulong na pad minute kasaban.
1: Kapaylaan, gatang, dogata. Kapaylaan, gatang, dogatang, dogata.
0: Aman ko pala mo sa tigatang nagatamon takatadaw bay na hapad tulan kahapad taon doon na ribo doon na panamanam. Pinalabos man ta diti dakatinanan pamarunan gatas sabah tay ka LIJS kaya. Mantag diti pulot tay ka susugata kigitang da siya maringgit turun na panam apatusin sa kilogram. Kapingan grad kaysa kigitang da 5 ringgit walo na apatusin sa kilogram. Kapingan grade ka 2, kigatang da 4 ringgit, walo na padang walo to sin sa kilogram. Agatang antalan grade ka 1, kigatang da 5 ringgit, 5 na padang talo to sin sa kilogram. Kantalan grade ka 2, kigatang da 4 ringgit, 6 na padang isa to sin sa kilogram. Amgata sikarap, kigatang da 1 ringgit, 4 na pad to sin sa kilogram. Asagoto ako, tapin ay kong awik ya. Matagriti tapulutay ka susugata, kikitang da siya maringgit, turo na ba na mapatusin sa kilogram. Kapingan grade ka isa, kikitang da 5 ringgit, walo na patusin sa kilogram. Kapingan grade ka 2, kikitang da 4 ringgit, walo na ba na walo tusin sa kilogram. Gatangan talan grade ka isa, kikitang da 5 ringgit, 5 na ba na talo tusin sa kilogram. Kantalan grade ka 2, kikitang da 4 ringgit, 6 na ba na isa tusin sa kilogram. Amgata sikarap kikitang da 1 ringgit 4 na patusin sa kilogram. Karabia katang nagata manta katadaw bay na hapad tulan ka hapad taon doon na ribo doon hapad naman ang pinalabos manta diti dakatidanan pamorunan gata sabah atay ka LIJS alansan da nakanun kapailaan am nagi kapasaran kya lalabi pala di mamumutong nagata ato binay. Tumayan ako at timpo-timpo ba nati. Aray nakapuli tayo ka nakasuko na mamutong kya. Tayo ka napangahan na mamutong. Ay pa napanukano ka tayo ka mamuhod at pulot kya. No napaman na kayo kasaban ba nati binay. Alansan dan ka panaw dati sa sanang. Yan pa'y dat ating aligtinan takaw. Ating aligat puro pagganakan takaw kya. At ulun kampung mag-iiswaya karadya at ipinay suway mamutong gata kya suway at ang mga intang dat piyasa mamaw suway may patan na bangkala may pangarambot magapon kya mga ipagasak may susuy dalawa may kaharan naging may danaw kya may danau may pananam marbuat ya. May panabut atotok. Pananam na paray. Dari ka hari mga sak naghilud nuluhan kya. Dari na pang kamayan dat paray tindal kya. Paray tindal dari ka paray na tidang. Paray tidang ihirid ranahan na panga. Paray ranahan kya. Marit mumbal lagi man sakanat paray kya. Iman mumbal lagi man sakanat paray. Dahil ka hari isumunin lagi itawun ma, tawun watang kadi. Hara kami na tawun watang, hara kami na tawun, tawun manok kya. Dahil ka hari tanda ko puli ng mga mat kya. Bayahan kumada kayo, taminay. Lansa na da, ta, karamit ko tataba na tugumu da ta, taun bayna kya. Abay na pa tapi nga akan ka insan na pangumad sa taon kya. Abay na pa dito tapi na nga intaluan na di mangumad at sa taon. Akan ka mega lilaid kya. Lilaid na pa nga insan di pangumad sa taon. Abay na pa din nga intaluan mangumad. Para nagihayat ingapat kya. Siyam ka siyam tulun na pa dam apat minute kasaban. Sering kaya kumain sa Vista. Kailan kumilang bilang pinikano di Tupinay magiging di Teno. So tingang ko sining matadi jadi Arifin Kosindol am nagi tinimungan sundoton aritan dat sundoton kini FM kuhay aramay ba

Idohim Gabin, mantag kampung Rampon Tambunan, pakinangaw ko na the barus the kasalimbahan, barus dusun. FPM kaningaw, buhoy aramay bot.

Mama dati jam ko hapad 3 minute ka saban bagi na ito pagod sinding. Sining mo tadi. Lex Ben na nasindualan ko. So ito ako sinding mo tadi David Bantal ko gusto buk. Ko gusto buk to. Kini FM po kaya aramay po.

Artit, pagilangan kuya, karetitit. Kapamarimitan tadaw spot watas sa kapamarimitan tadaw spot pagun nayatan bagian pedalaman atas duna ribu duo na pedamanam ya. Padaw da tadaw bayna kahapad tulan kahapad taon duna ribu duo na pedamanam kapian da tadaw kaonam tadaw bayna tipinay. Nakatimpo na di jam kanam kasaban ni ten ugi sabar kita jam kalima sa sadapan kaya na napangahitid complex spot kaningaw. Pagiraman pahimagana di tayang berhormat Datuni Muhammad Nazri bin Zawawi Adun Liawan kya. Matadi kumadi ko di haratimpo da tadaw bainak ya. Bila ko da turmikat hiti the complex spot keningaw. Mila ko da turmikat da bainak. Teka tanga daw nga mila nagi kita pinay. To ababayan iti apupusan gisambar kita jam kalima sa sadapan tadaw bayna. Karatitit kapamarimitan tadaw spot pagun na yatan bagian pedalaman atas doon na ribu doon na pedamanam kya. Pagkirad man pahimagana di yang berhormat Datuni Muhammad Nazri bin Zawawi Adun Liawan. Amtum lamus kapailan tay ka pagilangan karet diti kapamarmitan da tadaw apresiasi tabika tas ka kemas watas keningaw taon 2002 na pada manam kapadaw da tabadam siam tulan ka pada misa taon 2002 na pada manam kapian da tadaw kapat katimpun da jam ka turu kasaban gisamar da jam kalima sa sadapan. Kaya na pa nga iti Dewan Masyarakat Keningaw, kya? Kada na kayo lihuay, tapi na tulang na dumantal, kya? Harad sambulan pam, labi kan, tati, tapi na sambulan pam siyang mata daw. Iti kapamrimitan data daw apresiasi tapi ka. Tas ka kemas watas keningaw tahun 2000 doon na pada manam. Kapanaw dat kantak da tabadam siam tulan ka habadam isa taon 2002 na pada manam. Kapian da tatadaw kaapat kya. Tay ka hari Kamis katimpun da jam ka turu osaban. Gisam marga da jam kalima sa sadapan na kaya na napangaiti Dewan Masyarakat Keningaw. Matadi di kumadigo di kahampit at ababayan niti di Pinay. Alansan da da tak nakarangog kapailaan niti. Tay ka alasan nakarango dat pagilangan di tinu tu pinay may dat at ako oburulang nila nagidat mangulod dat timpo pagulod ari kita timpo di ti alala mayo ko pangarangkat ka nga alay pom minan na pasalimbo na hiti de radio am mila ko na mangulod dat timpo kya aysa na alasan tay ka aysa na panakasabap dat alala may na ako naging nakarango ka nga sambulan pamulabi ang pagulod ari kata titimpo nga man yan na pahabara man tadi ti da radio kininga FM kya ay sana panakasabab kya tapi sedangkan kasaban di JJ lalagatan mimbalatak in konti kininga FM kuhay armay ba yahi Dennis to kudu kudu saraya pisok-pisok kabisangan kasaban kumatayin salang tamalot. Magiginaw diti kina FM ko hoy aramay bo lalaga tanta ko managuang karaja managid ta daw oh alaso ta daw bayan ti DJ Ponsikaw ko hoy aramay bo kasiya ako mani ko di tarot karaja tay kahara ka makamani dlabus naman ta da dua like ya lalabi pa yala di ta mamutong dagata tay ka mananam da paray tay ka may pangamad da paray ya tay ka nuno pa at kaparagatan tay ka karaja karaja dat man da koyo to ka gugto guanga idlabo sa tuwalay akasarita ko dat mamaguna da sirong sundok ya tay ka wanan tupi takaw mandat ako pi atim palangan da tadawat datan da tuluh ya pagilangan gi tabinay kasarita ko dat magawit ta tuwaig inuman madadat alaso tumadatinan tabinay. Minti lungung-lungung takaw kya. Akan ka man takaw piya tabaya pinaro to binay. Ay lang takaw tulong na pahitit pa ng kayo ng sakit nga. Anga paro nga ito binay nga. Masti dat man takaw tamangay kasarit kalidasantinan kya.
mai.atalinunusur.karaja.atakau Karena pagi dari kita sumakitnya alala di piaku, alala di paraiku, alala di gataku kakia. Minta di mai toko temang ayat kelidasan toko. Benda di jam kapat telah napa dam 4 menit ke saban. Sedang dat makin ngot pakakan to da sining minta di Denny F Malinggi. Retan dat kada aku sindualai am negi sutan kagu sining minta di Zekidin Zekri mandat tupusnu. Kenya FM kuhoi aramai bang.

0: tapi senangan ke Saban lalu ibu iti makikinangau di ti Radio Kina FM iti tako kaugu it ababayan kanau mimpanau ke Saban benedi tapi nai ida taguangan ku haras sungulun da temelahing naruban ku iti da kinainan disya kapi senangan tapi nai
1: senangan
0: isagi yang arano di
1: Pius
0: Pius
1: Bansaw.
0: Oh, Pius Bansaw, idangot kinainan doon ti Bainad ti?
1: Pamilan.
0: Oh, Kampung Pamilan Tenom, kaya?
1: Oo. Oh,
0: oh. Oh, nuot nga rin dito tuunian doon manu punyod kasaban Bainad? Nuot nga rin dito?
1: Tungkungan.
0: Oh, tungkungan. Iti tungkan na pati nga, idangan ang tadan ka piyad ti? Iulo po.
1: Nakailan ko na pati nga, napagtampunan.
0: Itampunan?
1: Oo.
0: Oh, idangan na kayo na itampunan?
1: Kirokot.
0: Oh, kirokot lagi. Mm. Kirokot lama tambunan, kaya?
1: Hmm.
0: Isaya menunduk dengan paponit di tidit gulo pa?
1: Kamaman ko.
0: Kamaman, no?
1: Ah.
0: Alad ka na mamain dito, kang kuat ikay lang mo ni? Mata dit, tako na kapag bira taon?
1: Kurang labi 5 taon, kan?
0: Tukay!
1: Lid na ba?
0: Lid na kaya? Lima na kaya taon nam kaila ka na maunil na kaya?
1: Ah.
0: Haramato at kanta-kanta ka sigarad manu niya it ang takantahan at harakawin tay ka imamiyamiya tay ka piyangkura it isyara manu niya
1: mamayamiya na no man
0: it pitangatuang tay ka misasap ka misasadap
1: ah.
0: Misasadap
1: Minsasadap.
0: Minsasadap.
1: Minsasadap. Minsasadap.
0: Oo. Minsasadap. Kumbal ko po po ni?
1: Kumbal.
0: Kumbal na dikya. Haratang anak doon kailan papaunid ti?
1: Hingga.
0: Hingga.
1: Hingga.
0: Ako pa naturnan na limo kya?
1: Hingga. Hingga.
0: Hingga na. Pira na umurun ti bayan at Pinay?
1: Pero naman, taon 43, 42.
0: Oh, taon na apat pa na mundo ako susok, ya?
1: Ha.
0: Oh, malalaid na.
1: Laid na.
0: Kung alidas, pato pa na tinante kita ko. iti tangkuhan iti, minanuwa sa'yo mamagunad, no? Kayo ka, no, ti?
1: Baring.
0: Baring.
1: Ha.
0: Italigkang tay ka, itatuwak tay ka.
1: Sadang-sadang.
0: Isadang-sadang sa'yo, ya? Ita nga lamban tayo ka, ita nga paray at kasadangan na tit mamansay dat tungkungan.
1: Kasadangan na pa ito nga ito gulti.
0: It, megalat watis kya.
1: Hmm.
0: Paring naman ako mila duwan sa niti ka, aw mila ulo kya?
1: Mila. Mila nga, niyayang.
0: Aw kapi, ayang. Harmato at nagyardi, it magadaron aw mila mangay, tayo kay magadaw aw mila mangay, piyang kukura.
1: Yeah.
0: It nugyardi paguduhan na malayong lahing.
1: Magado, magtredi numaron.
0: Numaron na bit. Arang-arang ako it minsarawang amilon mga ikya.
1: Bubukan.
0: Bubukan. Iyan na panang sabap na rin, kaya? Mga na pa di minsarawang nga, bubukan, kaya?
1: Ha.
0: O, kaya nga tapat kasari, baras at narang ako di dan malayong lahing. Hindi ang kambitan na pa natin nga, pira kambitan ito, isa itay ka, duwa ka, piyangkura?
1: Lima.
0: Lima kaya?
1: Ha.
0: Maharin ang kuat, ano mo kambitan, di ka turo?
1: Para nga ikilo ako.
0: itinit lima na, elan no kaya?
1: Ha.
0: Amay di kaya, reta ngaran-ngaran at inat kambitan kumaysa, gisam ka lima?
1: Kakaritikan, lambatan, putawon, tuyuyuy. Tawag.
0: Tawag.
1: Ha.
0: Kritikan.
1: Lambatan.
0: Lambatan.
1: Kutawon.
0: Kutawon. Nukago?
1: Tuyuyoy.
0: Tuyuyoy.
1: Tawag.
0: Tawag. Bamos na ng kanta, mantok ko po niya kya? Milam ato kya?
1: Wala.
0: Bahamay di kya?

Manggo ago pagilangay iti takarait dat ka panuladan darahak ya. Kininan dat ka panuladan darahak. Sebab dah dahar magi leteno kaya tapi nai DJ siara gayit manulod darahak di kad siya kaya. Pama tanaw pa ina tapi nai hara dua kinayanan kaya. Kinayanan dat ka panuladan darahak kaya. Kinainan napad kumaisa nga hiti dewan sarbaguna kampung Banjar Kaningaw. Katimpun di tajam ka 8 tulun hapad minit ka saban. Gisam marita jam ka 2 tulun hapad minit tangadaw datadaw bayna at pinay. Kinainan dat kumaduo na pa nga hiti dewan masyarakat Kaningaw. Katimpun da jam ka 8 tulun hapad minit ka saban. Gisam marita jam ka 2 tulun hapad minit tangadaw kya. Talib tangadaw. Kana kapya dua kinainan da tadaw pa ina tipinay. Hara dua kinainan. Kinainan da tadaw swab na pa tipinay. Inka nagi tadaw swab kya. To dua panagi kya. Kinainan da pinahara. Titi panalodan da raha kya. Kapya na titi tabada misa tulan kahapad. Taon 2002 na pada manam kya. Kinainan na pada takumaysa tadaw swab tipinay. Nga hitid gereja katolik. Itid Kampung Tuhan Baru Kaningaw, kya? Gereja Katolik Kampung Tuhan Baru Kaningaw. Katimpun da jam ka 8 tulun apad minit ka saban. Gisam marita jam ka padam 2 tulun apad minit. At talib tangadaw, kya? Kinainan da kumaduo na panga tabinay kong awi, kya? Itid Bataras Hypermarket Bandar Baru Kaningaw. Timpun na jam ka 2 sa sadapan, gisamar kita jam ka 3 da tatuang tadaw suwab, kya? Mantak na at kapelan, sugutaw kago, kya? May dit, gardi? Itaan na alingan, kya? Tadaw ba'y na hara 2 kinainan, kya? Iti Dewan Sarbaguna Kampung Banjar Kaningaw. Katimpun di jam ka 8 tulun apad minit ka saban gisam marita jam ka padam 2 tulun apad minit talib tangadaw tadaw bayna tabinay tadaw bayna panagi tabinay kinainan dat kumaduo na pangay ti Dewan Masyarakat Kaningaw. Katimpun di jam ka 8 tulun apad minit ka saban gisam marita jam ka padam 2 tulun apad minit talib tangadaw ito na panga tadaw bayna tabinay mantak na tadaw suwab kya. Haro dua panagi kya at kinainan dat kumaisa na panga karetitit kinainan dat panalodan darahak nga hiti di gereja Katolik Kampung Tuhan Baru Kaningaw katimpun da jam ka 8 talun hapad minit ka saban gisam marita jam ka padam 2 talun hapad minit da talib tangadaw kinainan dat kumaduo na panga hiti di Bataras Hypermarket Bandar Baru Kaningaw. Katimpun da jam ka 2 sa sadapan da tadaw swab gisam marita jam ka 3 da tatuang da tadaw swab kya. Pamingkan na kapya at 2 kinayanan kya. Tadaw bayna nagi 2 kinayanan nagi da tadaw swab. Karet iti kinayanan da padunload dan daraha kya. Taika mga nuraha taika kinayanan da menderma darah kya. Umaligo di haritimpo tadaw swab arigat ko na da dua kinainan diti tapi nai taika narigat tamato timpo na kayo dat manalo daraha arigat kau hitid dua kinainan diti pa'y nati jam kau hapad misa talo na padam 4 minit kasaban sanang dat tumilamus tau kago makinango dua sining misusot sinding mantadi saloma rumang pitang kiadan am nagitom kudos makiampun ako pa'y nati jam kau hapad misa talo na padam 4 minit kasaban kini nga FM kuhay aramay ba

0: Aduh, gampos na kapiyati. Ah, tumulo ta doon man tatpadit ka sa dopo. Kanagi di ka sumapaw. O salog na laway ka sumuang, oh, di talon-halon. Baham sumadiya na kama, ay si surat baranak, sijil-sijil nungay, darapyon, awiton.
1: Angga, ngayon takawin na.
0: Eh, mandalit ako. Intangay pag-ilaway ka, di talon-halon. Aralong, no? Ah, no, taliban lang din, no?
1: Inga, panuhuan mo daliw.
0: Panuhuan dat nuno, andas no daam, kaya layalad, kaya nang takaw ngawi dit, all you done? Sikapay, mandali toko. Ito nga ilat babarangay do di.
1: Ina, ilat icebox, babon?
0: Aduh, yati. Maigya, babo ilat icebox. Kanaw, kanaw, mandali toko. Nga lapayo nga di.
1: Ina, ilat taso.
0: Kukuha na po na taso.

0: Anso! Oh, Anso!
1: Oi, lingkong kuwi no, kula lingkong.
0: Yo, tantanao mo.
1: Onsoy.
0: Kenapa itu kalau nakapaguma? Yo, Anso. Rorongo ku mo kondo mini wago into kadai mayang. Pait palian salarong am ambiat.
1: Oho. Allah, tapi hinong alingkong, sino pa baling ko to vai? Analiro ra sakot raun hiya to ronga rapa huntu.
0: Eh, oko tiyan so, tatango ay kurojo mutu, ibok no, mo ito akan galing. Belanjain ko ko.
1: Uy, belanjain lagi?
0: Iyo.
1: Ah, ay tilo na ko sa loray. Mako-mako lah.
0: Ba. Oko tiyan so, amun makibalanja, malibok kali ya. Eh, ba, ibok no, giyo karita no.
1: Yo. Kamu. Lingkong.
0: Yo.
1: Aka suku to penapo, anapao penapo rondo, habis belanjain mo kan. Akanan ku ramai.
0: Ba, kondo ka pakanan gini on so. Maka utaka.
1: Ba, mako.
0: Yo, so, mo kondo ka talungatus.
1: Talungatus?
0: Iyo ka.
1: Kulo, antakon ha. Kaya ka malanja?
0: Abot mo no, abot.
1: Oh.
0: Amun mo kondo traffic yuk tikulan.
1: Iyo ko, naliran ko. Kasi.
0: Abot tinayo, kampi ng takaw, pat mo pokar karita. So, bah. Naitilan ako no. Ong itakaw ka day mayang.
1: Yo, makaw!
0: So, tengahin mo to.
1: Uy, pangalira kuliamos. Lingkong! Kamu, mami paling seru.
0: Oi,
1: belanja ke panginum, kamu.
0: Oh, Anso.
2: Sampikit. Oh, Mayang. Kamu munsop, ah, kiasyaw. Suang karaja tuam.

Kansayan ang kiningora, Kaningaw FM. Itaramon ra kampung binanon nabawat. Pahayaman taka onsoy.

Kaan sayan ramuyun kawi au si Guliana si kana hitu bilin ku ramuyun pai lirai muyun angkiningau ra radio kaningau FM au niak intok muyun paing kuanangan.

Yo, pagkakapain ko ng rami ng kiniwala mara radio kaniya FM ang yakin dokmayon. Ang pain ko ng anpayo ng itarabilin, maya na Facebook, may WhatsApp, may. Ang pagkakarino, jam karuo, limong operam ro ang aminitra may. Ang nakasukutan ka na ora kapaparan no kasalulaan rahu numurot ra oro hito. Ang makiasiaw na sinolay rahu, rahu ika unsoy na ringoh mo yun, intarako. Ang pagkaka sumunong hito, rangan intakan urangan ng karaja, DJ Shukri, ralom kasalulan rahu numulayo, santay petang am harmonika. Ang rawis takapo ang kiningora rimbay, intulupang kolong rimbay ri di Zobalo na milo rin ni Klos Anggang, ang paparin no rimbay into rin Maria Gumbaris, banaang a. Amin ya kintara kau, DJ Zah, salam Malaysia Madani, paing konangan.